tegeza konti mudamu jita Deportivo La Coruña ilinya liachuka kati yitibwa Deportivo A Coruña sembira butibu ya tambude olunaku olwe gulo mkwangiri ya Spain kakati olunaku olwaleero njaga la kupera nga mategeza konti walio kempakeza Champions League era kusawanya walio game ya Dynamo Zagreb ne Viking wampira kukenda kupera nga kunyoka mkulifiers then walio game ya Fenerbahce ne Lyon then ila kusawa zezimu Levisk Sofia bagenda kupera nga wabinka na mutele vunyo ne AEK Athens mpira nga wujo kupera nga etambula gwe mganda wafauliriza yomu tuwa bulijo butuke nga mutele vunyo mga katari Coventry basa inize striker kubaita Tayo Awoni kubukade mwenesi mbiza pound miaka abiri mwende jobukuru norensongeyo Coventry ya akado kubako wansimu championship so baga la kukangaza gabali muri chekwangira ya bungereza yo kontiko so basa ini so musambi oyo akubaita Tayo Awoni ngaba mujamu Nottingham Forest tulinzo kulaba chiagendo kuperanga awayo kukirabu eyo Manchester United mumiezi actually baga mbate bagenda kuperanga bakiriza offer yu na ku timu hizo kuperanga jia ngabita gomusambi Bruno Fernandes so club yekwangira Galatasaray mkwangira take yogira kukirabu ya Juventus mkwangira ete nende AS Milan wanda babade bata dowanga akumusambi Bruno Fernandes iranga kirabu ya Galatasaray ya bade neto FTF okwato obukadde anambu bini ne mtualo nsambu okuziweleza club ya Manchester United na ye okusinzira kusondo kubako ku OT baga ma kirabu ya Galatasaray mala umazivude Bruno Fernandes ataina jagenda kupera nga alaga agenda kusigala club ya Manchester United ngebade tenkanya okulaba magezi kikeba inzo kupera nga basala mukaseera nga endagano ye ku United nayo elimu kupera nga enatido kupera nga ekome obe guwako so ye musambi Bruno Fernandes then Rodri yamaze okutuka wali yes Rodri yamaze okutuka mu Barcelona kupera nga malirize ensonga zonna ezo kusainingira club ya Barcelona iranga Barcelona batuse kunzikiriziganya sasulo bukadde nkaga mbutano ensimbi eza poundi bukadde nkaga mbutano ensimbi eza poundi miaka makumi asatu ejobukuru iranga omusambi ono agenda kusaininga endagano ya miaka jigenda kubera ena ye musambi Rodri yagabe musanyufu nyo kubera nga yatuse agama tenda ku ensimbi zibadde zaabu nkenke nyo eriye nagama nekirungi buli kimu kiri sorted out norensongeyo balinso okulaba chigenda kupera nga kitambula kitia ebanga lyagenda kumaliza nga basavinga ye musambi kubaita Bruno Fernandes ye musambi Rodri akukira bweyo ya Barcelona tumuda muno nyeza ku Manchester City kakati mwina kupera nga muno nyeza akukira bya Barcelona tulabate mbera butia bwejo kupera nga kitambula ku muganda wa fauliriza radio butum radio yo mutia bulijo kakati Man City bagalo musambu kubaita Bowadi ila bagenda kuleto bukadenga china na mbutano ensimbi eza pound bukadenga chikumi ensimbi eza euro miaka kumi na munane jobu kulu chokate ila bugendo kupera nga wete gereza ne Enzo Fernandez neba chamuta dekeri ise Joji jukita ntulide basa ininga Elliot Anderson kakati ni Fernandez neba agala kupera nga wamu gata kwa tinga ne Bowadi wamu agala chitegeza midfield bagala kupera nga wajiteka koko amany yikira bweyo AM Manchester City mwombera nga bwino kupera nga etambula Manchester United bagala msambi Igor Matanovic mvuka kirabu ya Freiburg striker kampeni wede ya kubagola 15 mu Bundesliga ya ine miaka 23 ejobu kulo so chitegeza nti singana abaze ejo chinzo okwerulira omusambi Joshua Zirkzee actually ona ye Matanovic asubiddwa okujja singa omusambi Joshua Zirkzee anaba bodo kirabu ya Manchester United then era Barcelona tebanaba ku jana offer yonayo na ku msambi Victor Jokeos okumuja mu kirabu ya Arsenal era tewali nyo ntese ganja za atandise wabula Barcelona bo msambi Julian Alvarez achali main target wagenda kupera nga wetegereza sako na gogo yegali Galatasaray bagala midfielder wa Liverpool gwa ita Stefan Bajcetic actually Getafe ya mwagala Getafe ya gala a Stefan Bajcetic okumuja mkirabu ya Liverpool alimwaka kwa gusemba mkirabu yo kundagano ye so tulinzo kulabu mbira wachabu yo kupera nge tambula then kirabu ya Real Madrid basemo kwa galo wetavu wa wili msambi Martin Zubimendi so bamu agala

0: Kakati omwana ndoza mubatere ko bufirimu bwabwa tetunakola
1: je baberewa
0: ibi bisingano nonga
1: bwaga
0: kulimba okushingo mushena ne bakutandi ko kusaba sente nga ne fees basigadde bachi akubanja
1: akubanja
0: amuteredde ko bufirimu
1: ashe lebera ku TV
0: mpola mpola
2: wange wasizo ntia waliwe chakubuzizo tuno kati tubulira yesu zobi wano mpoko msedukera
3: Okay, chances is of you na kuruwa lero bana ye abana ba umude na ya bana ye bana ibaba fe tu saba omwana uleba ngu budebu yise budebu zibye mugoba dewa abu mugame nti wayo budebu zibye gende waka na ya basi ingate mbafako abamu ne bama loku na baba labiteko bulunji nyo no ne mubaleka wose
0: bazanya ne bamara okuzanya ne bagenda modiro ne babatera ko TV ne batuko okwebaka no nyo mwana simulaba kumba ali wa mulirano
1: ale azanya
0: namwa mubere bazadde ba mulirano mwana mugembe kati gende wa mwe
3: okuzanya
0: kuwedde
1: tamula
0: okuzanya kuwedde
4: okay
1: buddu ela bakede se wazoda se
4: ali bolonji
1: a netu aka chichi Yo! Mwendi yo gamba chiyo sewo?
0: Mwendi yo gamba chiyo sewo? Mwendi yo gamba Amina.
4: Chansu
1: zizo vuvi.
4: DJ
3: Promise Pro aliku sazali mtu mserukera agambye ekyamusuzizo bubi ya mchala wa mkwano gwe wa mkwano gwa Firake Boy yatugenzeko era mukama bambi amulamuze kisa yafudde kibi nnyo. Julius Kake Kyakonda Kyotera nagaye kyamusuzizza obibe bantu bana abagaba endaga muntu akugamba aho alina kwanguyiza ngo maze munyigayo kantu era obato alina kyomuwadde oyinza okusiba olunaku lulamba ne buziba ne bukyanguliko ekyo kimu
5: ngayo jijayo budu
6: kizingi wa moga mbembu
5: hey
6: mwebi ya budu wa ino musajia
5: omu baya
6: kimanya
5: hey sabu
6: mesaimo nerewe ya chotila mutawu ni
5: bwechiri dadi
6: omaika suzuzo kubi muganda wangu
5: neda
6: kema wagavira dalenda gamuntu wavu jiri ya sikaka wayo gedeko kichama zimotuka ku office mga bantu vangi mengo kugendo kwangu iza o inakuteka yo kikonde
3: yo
6: kanyo ndakismutu government ya gamba za avuerele Simon Yechotera
3: tweyanziza awali yo mkuru wa mwita juko Denisi ebude bunali Kampala kulia mu street au kugaza landi mchivuga Kampala agami ya chamsuzi zobu bibe bavuzi bebi duka wana bata ina bugumikiriza sora gumikiriza amu ni muku atagana kubango lugudo mwena mwena lumuru kozesa DJ Pafra Banks nagamba tinune chamsuzi zobu bi beba chea mani ya wako ulagana naba bibanange ni watu gomyecha
0: ayunga antu nude mkulozeti
5: gawe wakubie
0: haba bibali mvyale na yo muwabila nono nyane jo muwabila ne wakubula agamulike ebintu biyingize
2: yasubi tugunda tuluguma tusindo koma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wabulijo

0: Vuzarunga na angira jab agami enti omukulu mutwe balize yebale nyone bukola yebale na enze chenja gala atuhulire kuongeri jenyezo kutabula mwemele eno nga antandiki demu broda nga nkoze seya bukola paka buwemfurumie nkoko yange ya breira agami ya breira kare Radio Voodoo.
1: Radio Voodoo
0: sebo
1: mkate wangi sionko judi wali tuweleza
0: wali kuriza mgana ange
1: uterevu yenzi kaya vula nebila nabutongwa
0: karungu igambachi
1: karungu ufine maka kakuba katono tonorari lulu
0: amina
1: na hili kari kari kari kukalize wamu
0: yes sebo
1: mkate wangu ya mnamusize konyo kakati ekibuzo cha nchiri wechiti ndi singa bunobude nitani kaputani sokurunda embizi nga zili miezi ngeina kirungochi kinani soso kutatika nacho
0: ke
1: ni yaziza
0: wewale kaya ula wena butongwa mkalungu batula bile gani tisinga balunde mbizi ya katandi kabutandi sinayaya gala kuva kumala gala agende kuchirungo atandika na chirungo chikansembie yono Radio Voodoo
2: mami song
0: tata
2: wewale kueleza
0: wewale kuuliliza chitange
2: DJ Popular Banks ni mchibuga Masaka
0: yes Banks
2: kumbuze konyo
0: mwendi
2: ndavi seze kati nze msima mpeleza ya mwema wale kuwezo mkulo yu msime nyo
0: ok wale nyo wale dala Bafra Banks wale kuuliliza mgana nge jeti aliwali kwa gara na traders wale kuuliliza radio mtu wali jo Radio Voodoo ate chibuzo kansembeleze yu dala chino tu demo yu tu uzikia
1: sewa chiti wale kuweleza
0: wale kuuliliza mganda wangi
1: kana mpuza Radio Voodoo chena mwana katana mwana hendo kutono sende jafange kasini
0: yes
1: tata kutera mundeva wale kusima mpereza yu tata
0: wale kusima mpereza wale nyo wale dala radio mtu wale jotu demo yu wana mchibi
3: nienza nyo mwami jodi ntutanike ni mwami rajab chibuzo chabuziza nti bwaba tabula buraira
0: yes. Yalabada
3: tabula atia mse singa mwamijudu botuwa kumpeo na uchimani kaba kasera katono na hii nizikiriza nti botuwa singa botuwa tumaliza
0: yes.
3: Tumaliza ni namba za feze simetu ziwayo nti obuze onyonyoke odiwe mungu tufu yes. Nti njiso kudamuwa nu ni yati nuhulidanga atakujizde yoburunji ni yate mwela likidira nienda kubwa botuwa tumaliza njia kubwa mbawa inamba ze simu ze msobolo kubako mbele nga msobolo kunyonyoke chintu echu na yenga tuwe yungila maso mwami jodi wenawa nga budu fama esimi tuja kuwa tuongelo kubanga tukuwata kasavu kanyama mpola yes. Mpola, yes. Mpola mpola kubwa kumtoni mpaka kumaliliza mkama wangi
0: okay.
3: Yes sebo tata mwami kaya bula kalungu nga wada buza nti wabani nembizize na yenga zili mieze na yali badda kuisa kalungo chi
0: kata andikana kwa
3: buno obudde bobango li miyeze na mwamika bila ati toluwa o nonya well fed pig concentrate 20%
0: yes
3: ila na awo uja kuba ofune namba yesi mjonge ndo kubanga mariza na yo obedengo sobulo kubo za ndikati nina chino na chino nye mkwa zintia okubeda nga sobulo nango okufuna mu uluzi bino kubanga mwamijo dikiri za nti buli mtu wali abako nechimu angu ya oba nechimuri okumpi
0: yes.
3: Ngobodi ya obudo batija kutajia kuungela mchela ya sente ngaina cha ina wawo ichobo ilele kati chetuko langabu kuhula tutunulia gubiolina kati gubiolina betusinzi ilako nituga aneda boku hata broken noku hata kaburandi noteka mwelfed pig concentrate noteka mkilo buweziti nebuweziti uja kumadili zango ufunye cha uetaga
0: yes. Kati
3: mwicho nja kuwa maliza ni namba yange na njakuma njiwa somera mubenga msobo kubanga mkola chi msobo kubanga mjifuna
0: okay.
3: DJ Banks Pafra abade ya sima busimi mpereza yo ila finanga bungefu nebe tusimu lakua mtema yutamu nienga basingu mjiwa basimi mpereza yo mwamiji odi
0: we wow
3: yisewo tata
0: amin olikredi yomu tuwa wujo tulimuku unzika wana mchibi watu unzika wako busemba yo ataba ntuma wene ku namba yisimu ebeira kuji bajo kuba webu uzinga ewa agenda kufuna mwami mchibi wa mbuze vivuzo ya idigwemu
3: nienza mwamiji odi ngawe mategezeza nti bukola 50 years plus teri company inza kubela mukatale kumala miaka 5 no kweyongera yo nga biyeko ya tebidi iyo nyongera kwebaza na dalaba nabuddu abebendo bendo lino nti mukoze chama nyoka nga muwagira bukola era bukola teba twala nga kya kuzanyisa oba omuzungu chagamba we don't take you for granted
0: yes.
3: Mutu wagide banga lyonna era na fiche vola abatu basaze okubira ngatu kwachi tobadiza tobasembereza empereza zino mbasubiza nze nga musawo Kalega Richard owebendo bendo nti nga bukola echali wo tugenda kubatoa weliza dr kyadala ku 10 no kusoba
0: okay.
3: Era mwecho

0: sana wana tuwera mu muziki wano ku radio budu
1: wano mpapwa mza mek tukuma nani stop umziko kuta kuleka wansi
0: katiburi lunako kuva kubalazo kutuka kuro kutanu sawa mkage zem sana paka kumia za kaungezi uliti zanga program da mix wano ku radio budu radio yomu ntu wabuli jo
1: katile katwe juka nye waliwonga radio budu etandika walioli nemi ya kemeka wazali waweri ya bafe ujuli liza kumala banga chi ulinabio manyera vya jukira murugendo lwa radio budu ulemi ya kabili mwetano
0: katiburi lwa sande okuva kusawa mkaga paka msambwe zo mutuntu tosubanga program tujuka nye miaka bidi mwetano ja radio budu ouliraba mwa balikaba kwa ziba radio budu
1: abalanga na yo neba ntuwa bensonga mubitundu vya fe
0: wamuna haba uliriza bolu lango ngabatu tutoleda kwebio biba jukira elabi yaba manyi mubange liye miaka bidi mwetano ja radio budu
2: wali huo msaji anga msoga nga kuba anga masimu haa loo sinova kubudu nda kwe kalakasa
0: tujuka nye
2: umutu wako na kungu ukuli la mkabukisa kabibati katino utoka nukuwa ngo ukola nga weya ambu de chitetei nga mundu utademuka vest usubulu kuhone bugu munga temulika esi nengo ukola ngo olimu sanyufu
0: tujuka nye miaka bidi mwetane ja radio budu
3: kata ndika ngo kuhuliza ovu radio nga tulimiaka nga msambu mnana eno kuhuli ya radio budu eno kuhuli la kuliko akasajia kiba itanga kadoma
0: tujuka nye
1: kukwa mtujuka nye tujuka nye wana ku radio budu radio yomu tuwabuli jo Oli wakati musawe yokuwili ya program twezimbe nge kutusibu wake chijimusa cha sativa echiamba chimelo kukuma bunye govu mutaka nobuta kosebu wa musana ilanga chiamba nebidi menge muanyi ukukume bimuli obuta kunkumuka noku gejese vidi menga watermeloni green pepper nebidi mebila lebi enja ulo echijimusa cha sativa chisangi mumaduka guna agatunde vio bulimio kwete ole guanga
4: wewa likuliriza radio yomu ntuwa ulijo radio budu wasigade dachika sinyenji nenda kusibula njagala kwebaza okubango uliriza chijimusa cha sativa chechiteka mwen simbi programu eno nekutuka kisawe yokubiri chijimusa cha sativa chirunji nyo chirunji okuzama bobato na chifu na chifune chijimusa cha sativa mugana wange nchidamu bobato na chifu na chifune bobado sombuka ina nevi jimusa ngatona koze sa sativa kati sativa kikasero mononye sativa agenda kukolere bya nagwano sativa wa mulembe sativa ekijimusa kino kiyamba ke bimero kukuma obunyogovu mutaka mukimera kyennyine ne kitakosebwa musana kiretere birime na dale mwanyo kukuma ebimuli obutakunkumuka kikejese birime nga watermelon enyanya green pepper ne birime ebirala ekijimusa kino kiyamba ko kudabirize nnimiro ebekoseddwa obulwadde nga bright ekigenga katonyeze kizawe nnimiro Chiri maduka gona gatunde byobulimi mu Masaka kyotera bukomansi mbi semba bule rwengo ne maduka gona gatunde byobulimi mu gwanga ebisingawo ojja kuba ku 0 musanvu munana mukaga emu munana 333 mukaga ne 0 musanvu 55 330 emu musanvu 3 wefunire kijimusa cha sativa weyagale kati gwo mulunzi wembizi nyagala kuwa maulire gana agasanyusa Obadde yo nobubizi bwonga tebutegerekeka. Obadde ononya bwo situlo omutindo gw'embizi zo famu yonga togutegera. Banafa ba Rona Agribusiness Center ekabale bugonzi. Bakuwadde omukisa ogenda kusobola funa semen obe nkwaso okuva mu mbizi ez'omulembe. Ekika kya Pietra Boa okuva South Africa. Omutindo gw'ogenda okufuna ku mbizi zo ng'okozeseza semen zino. Ogenda kulinya bitundu 5 ku buli 10 nga nyama si masavu. Ogenda kusekendeze nsasanya ya sente atengo omutindo gusitudde ogwa famu iyo kakati ogenda kozesa kasente katono tusobola okuwa amazzi gano benkwaso zino akaseera konna embizi zo we zigendera ku musalo kakati tusobola okuwa omukugu n'akuwa kisiza obo kutendeka gwe kenyini ne we wakisiza esimu eri 0750 0 nyasatu satu musanvu monana 0 musanvu zitanu 0 0 nyasatu satu musanvu monana yesimu jogendo kubako osobolo kubanga omanya ebisinga woku nsongeyo njagala kusibula njagala kusibulira wano Nenga temwera bila mato, mpaka za mato. Temwera bila mpaka za mato, zigenda kubera kubunja ko Beach zigena kubira kubunja ko Beach masaza gasaba sajja Kabaka gonna gagenda kubinkana mu mpaka zino mutwalo gumugo kago jessasula nakuzo mweza abiri mu biri lwa mukaga luno atenga waliwo nebirabo byogenda okuzula mu kye tuyita treasure hunt pichi pichi amasimu nekyo vumbula ngacho wangula 0702 8 2 0 3 5 5 pink ojja kuba oyogera naye ayongera okubulira ebisingawo naye nga abiri mu biri bunja ko beach ama mpaka za mato ga Buganda temuzisubwa katondo mulungi akunkumire program twezimbe ya lero bwetyo bwetambudde nkwagaliza olw'okubiri olulungi

0: Uwe yoku midiwetu uwe tambu deo. Nibate kutusi wako, echiji msa cha sativa. Echiamba echimelo kukuma bunyo govu mutaka. Nobuta kose buwa musana. Edanga chiamba nebidi menge muanyi. Ukukume bimuli obuta kunkumuka. Noku geje sevidi menga wota meloni. Green pepper, nebidi mebida lebi enja ulo. Echiji msa cha sativa. Chisangi mumaduka guna. Agatunde vio bulimio kwete ole guanga. Esawa, wano kuredio budu. Esawa, ziri mukage z'omutuntu. Budde bwa mafumba gabi ya misana. Webale kuuliriza Radio Buddu. Chindamu munana katunyeze munana. Masaka, chindamu tanu katunyeze tanu. Kampala, neku www.radiobuddufm.com. Radio y'omuntu wa bulijjo. Nga tuchatala gabi tundu ya kwange bya njawulo mukuja kusemya kabi mwetane ja Radio Buddu.
1: Buddu kwetu vera.
0: Kakano tuolekete chensiga. Nga biri musatu mwezo gwa munana omwaka guno. Tuwachari vya kusubiza katife tuja. Ma! Radio Buddu at 25. Nga biri musatu mwezo gwa munana uluna kuruo na. Tugenda kuruma la chensigo kufa kumacha paka kaungezi. Nga tumie mboze kwata kumia kabili mwetane ja Radio Buddu. Omuli vyo jukira. Vyo manyi. Ebya kunyumira nga nebila lantoko. Butele fukumboza Radio Buddu. Okuangule vila bebya nja ulo. Omuli sete nkavu t-shirts. Reflected jackets. Nebila bebila la tomoni. Ula. Okuchari ya kaba kadabe nja ulo mchesiga. Nga tuma uwe bintuwe mkosibu mbule mwabuli jo. Oko sake mzanya jenja ulo. Omuli okwepena. Okubuko mguwa. Ama tatu. Emisinde jabane ni nabatono. Wamuno kugege nyaba presenter. Ulu ataka unga zituole kile mchisawe mundiba. Nga ba presenter ba Radio Buddu. Nga batunka na ba uliza ba wabe chesiga.
2: Radio Buddu ya guina DJ Danio. Inagwa DJ Melo Pro. Melo Pro Asivye. Abuza DJ Danio mpira gudawa.
3: Kwa Danio. Shauma shihata. Ufuza nyaguza saidi chiza.
2: Chesiga mpira gubye. Obama Junior Chesiga. Gwade kaiwa Cosma. Cosma. Nagwa za jasenti jase. Kalingo makuye mulunji. Nagwa bae mdashiru. Bae mdashiru. Agwele za msa wa Alex. Chichunga. Ona ataga la Sonko Junior. Gumubye ka. Kuye mulunji nyone. Kusanga mzaika maji. Mzaika maji. Mzaika maji. Gwa.
0: Kalina bantu weche siga. Majiri katika muka lokoso dimo marembo. Chitunga buli logeaze mkana la lwe mode. Kalingo machato kolo kisele keti devi tunde bida nyewo. Fena kusande ngabi musa tuko muna ana. Tusale keche siga mtauni. Hanti Radio Buddu esaze ko. Radio Buddu at 25.
4: Business News. Ganuge mauli legebi obusubuzi. Wano ku Radio Buddu ne Housing Finance Bank. Funa school fees loan. Okutuka kubuka debutano ezili anisechuwadi. Uruzeyo mwana woku somero. Atekwe na nyini somero. Housing Finance Bank. Ekulete de mortgages. Ezigeno kuyambako mkula kulene ye bange pamvu. Wamune anisechuwadi school bridge finance loan. Okutuka kubuka debibidi. Zikuyambeko mkutandika tamu. Housing Finance Bank. Elunga mziwa banki nkule ya Uganda.
5: Sibio tiyomruonje ye kumide kumukutu ogwa chenda munana katunyeze munana ni chenda mutana katunyeze tano Radio Buddu kade kama uli legabi abu subu zinganuga kusumira ndi Dembe Davis. Abalimi abali mulimo kwa kulime nyanya wano mugwangale tu Uganda weko kodaka uka kibagambi ntikalumbe misiri jabwe nga minji kujomo kasera kano jitu se okusanyi zibu. Abalimi bano abogedde ku ne Radio Buddu bekubidde omulangeri government okubayamba ku mbeera gye bayitamu basobole obutafiirizibwa.
6: Kuna ndwadde ya kawuka jasi kalinga kabunyu katino nyo ka white tekalabi ne kabikwa kaletibwa ka ojjolo katutawanyiza nnyo okumala ebbanga nga kali ennyanja ndijja mwaka tuli neevunda era abasubuzi ne bazimanya nibani kasa kyatukula yetwa waliwo eddagala lyajja tukalwanyisiza okutwaliza awamu.
5: Kampuni eziri mulimo ate yo kampuni esizi ya langi mu gwanga lya Uganda ya Global Paints ekubiriza abasizi ba langi mu bendu bendi lya Masaka n'okusingira ddala abakakalabiza emirimo gyabwe mu kibuga Masaka obutanyomanga mulimo gwabwe wabula bagwagale kubanga nagwo mulimo ng'emirimo emirala egivaamu ensimbi. Biro bibadde musomo ogwategekeddwa kampuni ino ya Global Paints n'ekigendererwa eky'okubangula abasizi ba langi okulaba nga babagasisa omulimu ogwabwe ng'enteekateeka eno ebadde ku Patel Shamji mu kibuga Masaka nga ku lunaku lwe lumu. Kampuni eno era eguddewo ettabi lyayo mu butongole erya langi mu kibuga Masaka erituumiddwa Buddu Paints Hardware. Haji Bashir Rwese Kaludu akulira kampuni ya Global Paints ettabi ly'e Masaka agambye nti bakizudde nga bangi ku basizi ba langi omulimo guno tebagutwala nga mulimo ogusobolera ddala okulebezaawo ekintu kyagambye nti kikyamu nga bakyalina endowooza eno basaanye okugisa ku mabbali batandike omulimo guno okugutwala ng'ogw'obuvunaanyizibwa kubanga gusobolera ddala okubayimirizaawo mu bulamu bwabwe. Onira agambye nti bangi bwe bafuna ensimbi zino nga bamaze okukola bazikwata mu ngeri ya kyeyononere, n'abalabula okukimanya nti emirimu gya yaffeesi gyafuuka mitono nga n'egiriwo kati gyafuuka gya kulwanira.
1: Abantu abakola emirimu gino egitali misome mu kiraasi bangi nga ne bano bapeyinta abasizi ba langi mbatwaliddemu, tebafuddeeyo mulimo gwabwe kugwagala kugumanya nti ye destination y'obulamu bwabwe. Asigala nga alowooza nti maaso eyo yalifunayo omulimu omulala gw'anaabeerako era nga yeekompeyalinga ku abo abali mu maofiisi, so nga yeerabidde nti kyalina okukola kwe kubala ssente z'afuna olunaku azikubiseemu ewiiki, azikubiseemu omwezi n'omwaka. Singa akikola oba n'afuna omulala akimuyamba n'akimubalira, yaali kakkanyi wansi n'ayagala omulimu guno n'oguwa ekitiibwa. Baba wa ssente nnyingi ekyokulabirako omuntu afuna emitwalo ena olunaku, naye n'amala omwaka ng'akola n'omwezi ne guggwako n'omwaka, naye ye takibalangako nti ssente ezo nnyingi era n'omuyita okukola oba ggwe omwegayirira bwegayiriza.
5: Fredi Kiza omukubeekulidde erinnya mulimo guno ogw'obusizi bwa langi era ng'omukwa abakulembeddemu okubangula banne bwe bakakala by'omulimo guno, atendereza nnyo omulimo ogukolebwa aba Global Paints omuli okubunya langi ennungi ku katale, wabula neyekokkola banne bwe bali mulimo ogw'okusiga langi abakyayina engalo empanvu n'abandi okukolanga emirimo gino mu ngeri eya gadibengalye, ekigamba nti kiresenga kyagamba nti kiresenga kitatanya omulimo gwabwe.
7: Okupapa ebisawo olina jya n'ekisawo nga kigendamu ekidomola, ebintu ebyo bane mbirekeraawo mutuswaza ku ababa w'emirimu, ate sigenda kubeera ku mulimu ne ntuulaawo gula langi ya gulobo genda osiigeze, sigenda kubeerawo okulabirira naye nondaba obusanga beebasi bwakulaba n'adduka. Ekirala, langi yonna eno gye mulaba n'akadomola kano be katabula baabiteekako, mulekeraawo okubbisa obusiru n'ogandika mutwaleko ebidomola bisatu. Abasajja abatuwa emirimu baasoma, naye mbasaba muwagire gulopu. Ettabi eddene liri wali ku holide inia ku opati jangu wote bulaani, ate ekirala bw'oba oguze langi wa bulaani leka mubba bulaani olumwatuwa n'agamba genda oyirire, naye bulaani amufuga w'ono ono tajja pimubuulira.
5: Mubufu bwe omu yese buli ba mahadi ngono yakulira ba kitunzi mu bendo bendo eri Masaka asinzidde wano n'awanjagira bali mulimo gw'obusiizi bwa langi mu ggwanga okwettanira langi eno ya Global olw'ebirungi n'ebirungo ebijongeddwamu ensangi zino.
8: Okusaba bannansi bannayuganda era nga bagoberera enkola eyaffe eya bubo nti buy Uganda build Uganda kikulu nnyo, nja kubasaba mujje nga muwagira gulobo olw'ebintu nga bisatu ebitufudde ab'enjawulo okukira bannaffe abakola langi. Sookera ddala kyekyokubeera nti langi ya mutindo, ekyo kikulu nnyo, ate ne tutunuulira emiwendo okubeera nti tuli price friendly eri bannaffe be tutuusaako langi, ekyo kikulu nnyo kubanga omala okukola langi nga ya mutindo mulungi olina okufuba okulaba ng'ate ebbeeyi togiduumuula nnyo. Tugamba nti ebbeeyi yaffe eri feya era nga langi yaffe esobola okugulwa buli muntu wano mu ggwanga, tuli reliable okusinga ku bannaffe nti ffe buli langi gy'obeera weetaaze na langi gy'obeera otusabye tugikola ate ne tugikutuusaako mu budde.
5: Ate yo ebbeeyi y'ensimbi nga weeyimiridde ku bibanda by'ensimbi eby'enjawulo we bukeredde olunaku olwaliro nga dola ya America egula wakati wa senti 13.75 okutuukira ddala ku senti 13.23, ate n'etunda wakati wa senti 13.74 okutuukira ddala ku senti 13.84. Yo paundi eri ku senti 14.6 n'etunda wakati wa senti 15.10 okutuukira ddala ku senti 15.15. Nga ne euro eri ku senti 12.2 n'etunda senti 14.4, nga ne sente ye Kenya eri wakati wa senti 2.75 okutuukira ddala ku senti 2.9 n'etunda wakati wa senti 3.5 okutuukira ddala ku senti 3.2. Ag'obudde buno ag'ebyobusuubuzi bwe gatwe gagenze, mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
4: Bado uliriza mauli ya gebi obusubuzi okuva munsi yonna. Wano ku Radio Buddu ne Housing Finance Bank. Funa school fees loan okutuka ku bukadde butano ezili unsecured. Oluzeyo mwana wo ku somero ate kwena nyini somero. Housing Finance Bank ekuletedde mortgages ezigenda okuyambako mu nkulaakulana y'ebbanga epanvu. Wamu ne unsecured school bridge finance loan okutuka ku bukadde 2 zikuyambeko mu kutandika ttaamu. Housing Finance Bank erungamizibwa banki nkulu ya Uganda.
5: Ochali ku radio budoyo muntu wabulijjo 9 8 8 9 8 5 tukwebaziza olw'okutuuliriza emyaka gino 25. Birango, director wa New Bright Nursery School wali e Kalongo Kalungu, omwami John Baptist abanjigwe mu manyinga mu Germany, aba na Masaka mwenna ababikira mama we. Mama we Mary Namata Victoria omukama Katonda ya mututeko. Bana Masaka John Baptist gwe mu manyinga mu Germany abategeeza nti mama omukama ya mumuza. Olumbe lwa kukumi bwanno olunaku olwaleero awe Kalongo Kalungu, era tujja kubeera n'ekitambiro kya misa ku ssaawa zino omukaaga guno gwe tulimu, tuli ku ekereziya ya St Charles Rwanga awe Kalungu Catholic Church. Kaakati omugenzi ye ate tumuziike enkya essaawa zijja kubeera 8 awo e Kalongo. Kakati nobwatyo abikidde Bishop Severus Jumba, abasaserdoti ne bannaddiini mwenna, abantu ba Katonda mu dayosisi eno ye Masaka, abooluganda abakona ab'emikwano, n'asaba awulidde yambako otegeeza omulala mwattu ku kizibu ekyo ekyabaguddeko. Bannaffe aba Buganda Royal Legata, Buganda Royal Legata bakutegeeza gwe munnabuddu naawe munna Uganda nti jangu ovumbule era owangula ebirabo ebirungi mu biseera bino nga tuli mu matikkira oba mu kujjukira amatikkira aga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogw'asatu mu esatu. Kaakati obwakabaka bwa Buganda bukutuusaako Buganda Royal Legata, amaato ga Kabaka agaakamalirizo amasaza 18 gagenda kubeera nga gatunka mu kubonga amaato ennaku z'omwezi 22 omwezi guno ogw'omunaana. Jangu ovumbula ebirabo nga pikipiki, amasimu, sente enkalu n'ebintu ebirala mu kye tuyise treasure hunt. Okuyingira nno nusu mutwalo, tuli bunjako beach wali e Mawokota. Kati nno tusubwa abayimbi b'eggwanga nga bayimba ennyimba ezikuwoomera ezinyonyi otuvu nga bonna bakuliddwa Afrigo Band. Jangu odigide osanyuke owangule ebirabo ate nga bw'onyumirwa amaato nga Afrigo Band yeekulembeddemu ng'ewerekeddwako abayimbi abalala. Omutandere yasiimye abaami b'amasaza mukunga abantu be bonna beeyiwe ku bunjako beach nga 22 omwezi guno ogw'omunaana. Emiryango giggulawo essaawa 2 ez'okumakya okuyingira mutwalo. Ssentebe wa Buganda Royal Legata, amaato ga Kabaka Engineer Ben Misagga n'abaakakiiko bonna bajja kusiibaawo. Abategesi baffe omwami Rwanga n'omukyala Cross Livia nabo batulindiridde tugabula. Kale ffenna tugwere awo ebunjako tunyumirwa amaato g'akamalirizo. Vumbula era keera owangule. Okumanya ebisinga obakubira ku 070M 28 63 mwatojja kubanga ensonga ogimaliriza. Ye director wa New Bright Nursery School wali e Kalongo Kalungu, omwami John Baptist abasinga gwe mumanyinga mu Germany ayongera okubabikira mama we. Mama we Namata Mary Victoria omukama Katonda ya mututte. Mama waffe olumbe lukumiddwa awe Kalongo Kalungu olunaku olwaleero, era nga tulina n'ekitambiro kya misa ku ssaawa zino 8 awo ku ekereziya yaffe eya Kalungu Catholic Church, St Charles Rwanga Kalungu Catholic Church, we tuli ku ssaawa zino 8. Kakati omugenzi mama waffe tujja muziika enkyanga 19 ku lunaku olw'okusatu, essaawa zijja kubeera 8 awe Kalongo. Kakati nno bwatyo John Baptist mu Germany abikidde Bishop Severus Jumba, abasaserdoti ne bannaddiini mwenna, abantu ba Katonda mwenna mu Masaka Diocese, banna Masaka mwenna abooluganda abakona ab'emikwano, n'asaba awulidde gw'oba oyamba otegeeza omulala. Ebyaleero nno sijja kubisussaawo awo, nkwagaliza kwekuumira ku Radio Buddo, togivaako.
0: Tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye Radio Buddu, radio yomtu wa ulijo. Ebise sate vigwa yo
9: waha koteka mbote
0: ayi gwae
9: ayi
0: Kalevu, ono ye Kalevu wano ku Radio Buddu.
10: Mujebale kukalevu
11: kale baba nae mujebale ko
10: zaba kumpa kugali yo ya gena kumwalo kuleta ansonzi wange ansonzi kati zigoba kumwalo kusinga kati nza atenzi sika anga mamba
11: uli
10: atenzi sika anga mamba uli atenzi sika anga mamba zitema anteba atine nsigo buunga
9: ato dile mambo jitune gensonzi
10: ato ulira boba liye mamba ya vule naku zino
9: walu abatajiri abatari ya nsonzi
10: nsonzi tebora peri kamba kujake mamba yebora kwa walu abajedi
9: sikisa mchuzo utunda
10: kale wiki singa
9: mama nyabu
10: kato kugira jema
9: kwe atola kwa soko kwe kalebu soko jie
12: uyu ye kalebu wanu kuregio budu

0: Kumpi ofune ebati ya dumu zazo kubana fapa Uganda Bati Limited edava kutegeza mgana wangei ebati deno liyesi kwa nyanyanyi ni dalabantu panji jala liyesi zei ate na mkuliyesi ga tiriba yeyo liku liyadalo mwini mwagwa njini njini agobo litumie agwagalo kubate nga osereke nyumba yo akasolia kukabele nga kalunji blunji nyo akasuri yako kabelega kakakula na awi ngatikana jekada ansi limo yokayo kama gana wangei alibati ya dumzazo kubana faba Uganda bati so kwe nari yeyo buwachari yako wadiwe ya yona ekulio kumpi ajuki lirinya limulio ka dumzazo alibati yono kubati ngu tuwali wako selesei kubanga lineno dunji nyonyi ni dala liti kumutitu kwansi yona ebati ya feri nari ya dumzazo kubana faba Uganda bati nonye yeko tukaya kubati nga wejusa mwana mlenzi Dr. Jeze Kamilioni asa koli dejas meni gabagamba shu wake kaiba katule sempola mpola katika mwono kula mweji ate kwa mwona mix
1: Mbile chibaita The Max. The Max. Ekitundu ekisoka nga chikutusibwako Uganda Bati Limited. Abakolere bati lya dumuzazi. Eriba deli esigwa. Eriya mirembe ejenja ulejaba na Uganda. Kale, bochali ya kadwe ya yone kulio kumpirero. Towe labide rinya dumuzazi. Ama bati ga dumuzazi. Gasanga mhadwe ya zono kwe tolole guanga. Tukunda tuuluguma. Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidansi yona. Enu ye radio budu. Radio yomu tuwa ulijo.

0: wano
1: ese kudumu za sumulina mbunji bonna umuntu we ya lietaze tutu ndira dala okuvira dala kupise emu okutuwa kwa kutani zunasu wa ya gala mbunji bonna wa ya gala ila tugalina gabela wo tigabula wo
0: yes
1: ese wo
0: oh, ok peyaza nyo sarongo tuongele kukubiriza chubango tuse wano kumutadiwe ya ensonga yenkuru erime kuda mkugama ntibante ama bati amenu tunurira nyo omuntu gwena gogo tukideko ekigambo dumuzaz walibachimanyi burungi nyo chikolera dala burungi nyo choino kubango tukakubanga tugezo tegela ndaba singa kugamba eva mpa mabati gari ya ameru chitufu na yo kuchawu na kumabati ya mara lago na otete do kubango gama tibambe dumuzaz ya mara kweke nenye zebwa erinya dumuzaz erina kubanga likubako eriteke do kubanga likubako likubira kundala mungeri ya mungeri ndala so wino kubango likoze sa basi manajiru mtu yani ya gadi tegira wachi omutu wa hiyo ngari mkuzimba wachi magazi chiu guroza wachi yani ya gadi ahizo kubanga awulira wachi mabati yani ya gadi kubati alonda echi gambo dumu saa sinaga ganzi vye mbango jesa mkubela anga sereka
1: nyanga nyesebo ngeela omukuru bwaba gambi wa guruwa ukuchaka soria sena tuchimanyi buru nye ntibuli mtu avamu kasoria kira buli muntu alina kasoria
0: yes
1: so kati nga ona zimba akasoria ako
0: ya
1: kalina okubanga kagumu ddala ekyo obugumu ekyo kikulu nnyo obuwangaazi n'okubeera nga ebbati lisobola okugumira embeera yonna ebbanga lyonna emyaka mingi jukira nti oba tobeera kukavaamu kati akasolya afe akasolya fenna mwe tutambulira
0: amazima
1: so kati omuntu nandi mukubiriza okugula dumuzaazi bw'aba ateeka ku nyumba ye oba bw'aba akozesa olw'obugumu obwo n'obuwangaazi ate nga ebbeeyi nsaamusaamu
0: tweyanzanye tweyanzeeke mugeri emuba endala so tibuliwa nenzeika amaadi weswaga tulimuka jaffe aba uganda bati abakwedde bati erya dumuzaazi bati vya mwembe dala hangazi na manijia kutubwa kwenye nyode akasoli aso mwankulu nyo kwenye jetuvera netulo uweze vilo uweze vikituwala maso mwaba wasuzo uweba sabu vio mwaba akasoli atika chelende
2: so iya toso ee kila ganti njia garo kubuli da abantu wa peyo
0: iya
2: nchi mwita kunyomba mbiareye za mwamba ndi nyomba ya taka ee kute mwambina vina na yenge bati delina jirida gaa
0: mazima
2: ye bati ya peyo tuwa gambi ya dumu zazi nchi erima zeri asa na eri asa nga yetukoze sa penda matukulide matuzalide abana abazukuru mwe bakulide nenge bati delina jirida gaa nolwe chogo ugenda kuwa adiweya katika mwe tuli wanu kumota adiweya nga toni na gama ati ati lili ya kada chidi nori ya kada chi bagambe ishigamo chimote bati ya dumu zazi
0: weriri atuwa nolibera ogu
2: teriri wa otegedi musele sama bati akasoria nga kwa kugambe manager nti akasoria ye bati vyo gendo kusele sa akasoria kenjuyo enyombe wangare ozara abana na abazukuru nge bati ya dumu zazi
0: weriri
2: yotade wa guru kasoria
0: Ambassador manager omujyana yagadde okutegeera obulungi in case ntuse Masaka beetaaga ebbaati lya dumuzaazi twagala omulagirire Moses Kyadweya oba mukyadweya esangibwawa era nga n'agituukako ntambula ntya paka kutuuka wano
1: eyaza nnyo ssebo mutesitesi Moses Kyadweya abasinga gye mmanyi nga muto Kyadweya tusangibwa mu kibuga wakati ddala ekya Masaka era mu Masaka City kati bw'otuuka edda mu Masaka City abamu bamanyi nga ewaali Sentinel Bank edda wetusangibwa Lotti 2 Buddha Street wetusangibwa awo era omuntu yenna ne bw'otuuka n'obuuza omuntu yenna nti ndaga ku muto Hardwaya aba asobola okukulengezaawo
0: manaja titwagala ogire nga tetubulidde ku namba ya simu omuntu abaawula atya ku bantu abalala n'amayetu waliwo entuse dumuzaazi gena mufunawo kubanga mwe enjawulo
1: sebo toyanganye sebo mabaati gakkaaga okugalina wano ku muto Hardwaya Moses Kyadweya era nga osobola okukuba ku simu zino wammanga 0702 kyenda musanvu kinana munya kyenda musanvu namba yange ya manager oba 0707 255 599 namba za pezo nazibeerako era osobola otukubira ne tuga kutusa ako
0: yes
1: mpozi nae chilala

0: Bravo fan.
1: Mu Uganda, NCAA bya magero. Vumbula sabuni, ayoza owa Blue Magic. Agubira obuchafu na mabala mu ngoyezo. Blue Magic akekereza. Anti ayoze ntumu zengoye, nechove ekimala. Mugonvu kungalozo, atale kakao akenimu mu ngoyezo. Sabuni ayoza owa Blue Magic, akole wabanafe aba bidko, nga jira mkiremu, ne grams olukaga, nga tasangi wa mumaduka, wona okwetolo le gwanga.
2: Uli nisa chitumu chokusatua, chakla

0: ebe mukono bikusobera ona bagufuruma agenda agwevuma ona baguyingira ajja guwana nogamba kakati tudde wabananga watufu wa mtu wagala tudde we watufu ona agwevuma gufuruma ona guyingira guwana ona guwanga damu na yali mukukuoza asafu aba yakugaya Sebabu za mtu wakala luda kwa watufu Mutumuli ya tumatumela Tukuyingi la wate tuja kuso mula tukuleke Ii Mutu kanga munagi Segele sasa ya mkana anguwesha wagonya Mwobele nungovuma ganyo mkwano Yalo uzati munaye mchimchibera chibi Kumbate wali wabaguwana Kwa wakandia ze tombu ina bufumbo Ze sina jena gamba bufumbo Ato wali wakamba munage mireme Jini mbufumbo Eraze mdezi mkubufumbo kwe siva Kati mtu buza buza Uganda tuwa katufumi nende mwuzidi muu Uwe kampala wa gama tugwe mkwano Nga fenda tusobulu kwa mkwano Bili mungu mkwano agogera kwa chirungi chiriri Mshige Ii Femusa jangazi Tugwe mkwano fenda tugwe mkwano Nga mani tugwe mkwano fenda tugwe mkwano gumu Wakuja kwa nange mbili anga gota minemba gama nae Mujia tufumeyo fenda tufumeyo mkwano gumu Kone chemba ngambi Ii Kati wala leno fenda tukoleche Fenda tufume Amanya tugwe mkwano Gatuliwa Love take our yes. Mamita zambi kufamu sangu sambi ya kimba kazi kudachika za fesika ni msambu sokazi zivula yu kwe sawa sawa sinape kumire mpili Eza kaungesi kona kumare uza program chaka se yenze DJ Danio Enza kutamza kaungesi kabira mada ya kabira masi ya kunyo nyini dala Ugambo tiyo sibiotia kazi mbile ndi vitambula mru nyinyo nyini dala Kale no vumbula zula sente soka sambe parabola masi funga tuga mbati Ebyo kuangula binji nyo nyini dala kwa hudisa hudi ya mdia mtu wabijo Mpaka za mato ga Buganda Elanga tuga mkwa tuga fili kutusa Kwa Buganda loyoli gata Mpaka za mato go waka waka Ezaka madizoka mga masaza kumina mnana Gako ontani Next one zika kumina bimu bili Omezo go mnana bili ya bimu kaga Tugena kumina kubunja kwa beach Yes Jango vumbule pichi pichi na masimu Cho vumbula cho tuwalo Kuingiro mtuwalo kwenye simbi gumugo katenga tuga mati Tugena kuingiro kutani kani sawa Zika kumina bili ezo kumachia Mujefe na tuveya Bami basa masaja mkwa tuga fama masaja yenja ulu Mkwa Mpaka za mato zibereyo Elanga naba imbi jevali Aba imbi abakulembedwa mu Afriko bandi Baji tadeko nga mkwalo kafika Anja ule nyonyonyonyi delanga surprise Afriko bandi weli nyonyi delamu Venamu jetu chalikebu jetu digidesu kwa sabi para para masifu Atenge vyo kuhuga vyo nambimanye vya fe Ii Chewali mtu agenda kunyumirwa bulamu Ngatokenze mpaka za mato zino Kumunja kwa bichi Mwukawe tunukule kangate tugene songa sambie para para masevu kwa hudiza radio Budwe ye mtu wabijo Eta tumakua luga mantikero vumbule No kuangula jekuli nyonyini dela Omuli pichi omuli ya masimu e, Nalabia kasimu kange wana akamu Ngakayo none seke nte kamula inie Muma inyi nesimu nyenji Katike nalabia waneno ngakaji zemu kakalu kufake chisani kira Nchaka lese Neka denge ije nalabia nga mwenyeda magana Kani masasa ganeno Wanu mpaka za mato kana agama sasa Kumunja koso mulu kwe wangulira ya kasimu Eranja kalu kutegeza wate stesi ntinzija Ekindeta si kirala bintu biringa bisatu kulya kuwangula kasimu na kuvuga okuvuga kwange mukumanyi kuteeka mu bigere mu mazi n'osamba hey ye ye ye mundabye nange mpuze kare okumanya bisinga wajja kuba ku 070m abiye munana inkaga mu 203 070m abiri mu munana Inkaga mu bili 0 ne 3 fenna tugende kibozi we kirinyo
1: kibozi cha mchakaze
2: kibozi cha mchakaze
3: natandi ko kusomanga nini miezi 3 ngendo kuweze nyake inanga mara PCV
4: echi te soboka nawe
1: kibozi cha mchakaze
5: na bamo somena kuma mu pifu
6: olongo ine miyake
5: mi nali miyaka 2 mwena
1: kibozi cha mchakaze chino che kibozi cha mchakaze wana ku radio buddu na ba premier listiraze abakukuria ko fisikirite kakana bakuletede broadcast ma wine akokunywa ka wo mwatenga kalungi okuzama kati bisera bibi okuja guza binyumidwa nga wenyu era broadcast ma wine wa mune ka boxi zenye kati wangulo musimbi ku 10 bili zoka nyiga star 2 emotano hashi olondeka ka boxa ko kusatu akali ko mulod bo mala olondeka ka boxi ko olubo malizo te kama pinyo we wangulile center wo munfo ka boxi kakutusibwako oko Dynasty International
0: Okay, oyo kaboksi yaba zanyi badi de kusente unako ruwalira denga sente zichari mwenye njo mgaga achia gabo mlodi achari wacha gaba sente na kugama anti kaboksi ogele kule kanga tumu wangula muo woku wangula sente za kaboksi kwenye gamunye zisita bili mutano hashi lunda kuna amba satu yeriko mlodi ya gaba kasente bobali za lunda boksi yo veni samu pini yo chichuka chuka boksa lake nkumi bili nengu kuzisi zachi onyiga sita bili mutano hashi lunda kuna amba satu lunda boksi yo veni samu pini
2: zezoli prizes okazo kazo bwokola 6-2-5#. Londa ku number 3 bomalirizawo reply ngane box yo box number 1 number 2 bam number 3 oba number 4 then samo penny wangu lukusani kila daa kumitua lukumi mpako kuengedo kumilioni zibidi ya zigami wapati lunaku ye kwa tensonga sabiwe parapara masifu kaboki suno akutosi wako Okdainas Limited alunga miziwa national lotali zani gemi ingile juu lotali body enkula nubu kwa kulizo bugo bedidwa eshege zanti sente zubana jezili zigami wapati unje nyonyi ni dala premier distiller ziba inaka kumia kumita black skima wine kia kwa tutamble finesunga sabiwe parapara masifu katuga mati ka black skima wine ya kugeda waka sanga batunde vyo kumia supermarket pabi bala kilabu bagame tinze nkaga la kumanga digital ya tugambio mwengo mungi tegutundi bedati kunye ebedi ya babali wansuwe miaka 18 tunyeno kwe gendeleza katuswa gandu ulidwa msa jone nsonga za gandu tugamba wabali kuhuliri zano kubanga tumbla fena program mchakaze chibozi bozi ingabuli jo omsaja wange yuno ya zunze mkwani diza
4: daniyo nagenze mugwanga ya Singapore omanyibi nebintu bibatundira online
2: mitegera ntuligula nyo supermarketi yu lusi ruda wawi naba tuligulanga
4: kati nono ono msaja alunde mbizi na ye adina katale ku online
2: eh hey, azitunda online
4: eh hey.
2: Omusajja yu wa watu nde busy
4: omusajja we Uganda wano
2: hey, wa mu Uganda wafe
4: wa mu Uganda wano internet omanchi yakoza abantu eh hey. Kakati abasajja balinga bakola chi order
2: kwanji
4: ku internet
2: yembizi
4: yembizi
2: busy meka
4: bamuga mbize emu
2: emu
4: hey. Ndega kubeze ono zanja ulo hey. Za bei kati mune nga bakola oda ye chana chembizi
6: lalana mwe
4: echito echito
2: mwezi kumu miezi ebili
4: ee nga bakola oda ku internet aino kuchijia Uganda chitwale wa
2: Singapore
4: omusajja nga kwata olugendo ayole kede Singapore tambula ne chana chembizi kutambuza bigere atwale chana wa
2: Singapore
4: bigere nga yu ya afurume gwanga mnebuli olugendo lwa tambula ichana chembizi chikula
2: echo chiba chikula
4: chikula
2: kwanji
4: yali akayingira mu TZ agenda kubapanya agenda ichana cheyongera ko chikula kati obutakulisa yo kutusa ku nsonga agenda kutuke Singapore jeba mtu mbizi mbizi ya kula
2: katika
4: jingu danio tu wakana
2: ngeri miezi meka
4: miezi umusaji ya tambu lilo mwaka
2: jatuke Singaponga tambuza bigiri
4: ya geno kutuka abasaji ya chebakola mbali wa mtilako sente zecha na chembizi bamutera ko nezigule byo kulya ngali mukuba
2: kitwala
4: kati buli wali atambula nga agenda
2: ngachikula
4: watu kanga chiwe mmeli ninga chikula kati omusajja wano mukubo nga atambu
2: nga agende Singapore
4: e jukile chana chembizi kino chikola chi
2: chikula
4: buyatuka mukubo nga olugendo lumumenya ogubizi nga kugeze na atula ko mbize mbizi netani ko mukole yanga transport
6: banywe nguli
2: yajitula ko ne muvuga
4: jukile yasimbula na chonga chito ye mu lugendo wakati chana chembizi ne chikula
2: ngabo natula kungamia
4: ngabo etula kungamia ne kutwala ekibizi na chikwesanga transport ne chimutwala paka Singapore na tuka weyali bakoze order agendo tuka unge ekibizi cheunge do bunene na bagaba naye munsonywe nge abadi za sente za
2: ate lwachi
4: embizi mwantu makibizi chana cha mbizi ateka tena mbizi nene na bagamba manyi sente za mwezizo na tula ku kibizi ne kimuze Uganda
2: liba nawo
4: cha mukomya wano omusajja wali obukoma nsimbi ku kibizi ko yakomera okuve Singapore nadda
2: nunde mbizi
4: nunde mbizi niyo atewe kwa atewe msaji oyu
1: chibosi cha mchakaze chibosi cha mchakaze wana ku radio budu naba premier distillers aba kukulia coffee spirit kakano wakuletele broadcast ma wine akukunywa kawomwa tenga kalungi okuzama kachirisira bibyo kujaguza binyumidwa nga wenyu era broadcast ma wine wamune kabokisi zenye kati wangulo msimbi kunkumi bili zoka nyiga star bili emutanu hashi olondeka kaboksa kokusatu akaliko mulodi bwomala olondeka kaboksi ko olobo malizo tekemu piniyo we wangulile center wa mumfo kaboksi kakutusi wako oko dynasty International. Esawa, one of Radio Budu.
7: Zoso wa zanzonga, kati yiyo mundiro yo.
1: Utebwa kasenda bazana, webale kuuliriza Radio Budu. Miaka 25, nga tufuruma njuku kunju. Nsonda kunsonda, buli wa muba uliriza fe. Radio Budu 25. Radio yomu tuwa ulijo. Yeah. Gano gema uli okufebwe duwe gwanga wana ku Radio Budu Radio yomu tuwa abuli jo
8: wabali kubanga we kumide ku Radio Budu Radio yomu tuwa abuli jo kankutuse kama uli lagavu dewe duwe gwanga inze presi kabanda na nyanze Bwetu andikila kwa walimu guangali ya Philippine, waliwo muiza kubidua masasa agamu tidewonga kubidua muizi mune. Elanga shigambi wanti mbino, biba dekusume uli ya wakatulichi, uluvanyuma na no muizi na ene eje mbulambu enseno. Shigambi wanti ono ya ingide mchibina ne monde ya bastola, elanga yoso yose kwa agala kukuba msumesa wabula nebigana. Bino biba de mchibuga echa zambo wanga, ngabika kasidua meya wechibuga echo keima adan. Chigambi wanti ono yasoso kwagala kuba musomesa masasi wabula nalemererwa noluvanyuma nage na mchibina ekirala jya kubido muyizi omwa masasa agamutiddewo noluvanyuma naye ne yetulisa embeera oluvanyuma ediziddwa mu nteeko era abo buyinza bategeezezza nti tewabadde muntu mulala yenna aina mundo kusomere elio. Chino chizewo oluvanyuma lw'emyezi ebiri joka eja kaita ngera wabaddewo kukuba masasi musomere elimo. Erisangibwa mu kibuga ekyata Kolbani nga eno abayizi basatu battibwa ate abalala 20 ne basigala nga banyiga biwondo. Abakola obulumbaganyi buno bonna baali bayizi era nga bavubuka omu ku bo yasangibwa nga ayina n'emisango emirala mu mbuga z'amateeka. Walimu gwanga lya China bendera zonna zeubira masekati gamira ba wakati nga bannansi b'eggwanga eryo bali mu Kongo bagire yaliko saba minista w'eggwanga Zhu Rongji yafudde mu bulamu bw'ensi eno. Zhu yafiiridde ku myaka 97 era yokeddwa olunaku olwaleero mu kibuga Beijing nga n'ebyokwerinda bibadde binywezeddwa. Omukolo guno gwetabiddwako abantu abawerako nga mwetwalidde n'omukulembeze w'eggwanga eryo Xi Jinping era ategeezezza ng'eggwanga bwerifiiriddwa omuntu abadde ow'omugaso ennyo ng'ajjukirwa nnyo okuyitimusa ebyenfuna by'eggwanga eryo nga kw'otadde n'okubizza engulu. Yali saba minisita w'eggwanga lya China wakati w'omwaka gwa 1998 okutuukira ddala mu mwaka gwa 2003 we yawummulira. Atwali mu ggwanga lya India wabaddewo omuyizi alwani eddembe ly'obuntu ng'ono abadde yeekalakasa okumala ennaku 16 nga talina kazeeri lubuto wabula oluvannyuma ayimiriza okwekalakasa kwe n'ategeeza nti gavumenti oluvannyuma lwa gavumenti okukkiriziganya okukola ku nsonga zaabwe. Wabula abalala abali mu kwekalakasa bategeeza nga bwatagenda kumala kwekalakasa okutuusa nga saba minisita w'eggwanga lya India anoonyereza ku kyekituufu ekyabaviiriddeko okwekalakasa ekyekikopa bibuuzo nga kw'otadde n'ensonga endala. Devendra Nath Mato ye yayimiriza okwekalakasa kwe kwabaddeko era nga obudde buno ali mu ddwaliro erisangibwa mu kibuga ekya Ranchi afuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okumala sabbiiti ezziwerako nga talya mmere. Y'omu ku abo ababadde bali mu kwekalakaasa nga kwatandika ngenda kusomweza 25 omwezi ogw'omusanvu. Tova ku Radio Buddu mawulire gabadde gava bweru wa ggwanga. Nze Press Kabanda na Nyanzi. Tuddingane ku saawa 2 mu nteekateeka ya wootabadde.
9: Agogi gabadama ulio kuvewe duwe guanga. Kuchenda munana katunyeze munana. Chenda mutana katunyeze tan. Radio Buddu. Radio yomutu wabulijo.
10: Ngatucha talaga bitundu ya guanga bianja ulo mkuja kusemia karimu etane ja Radio Buddu.
11: Kubundu kwetu vera.
10: Kakano tuole kete chansiga. Ngabini musatu mwezo kwa munana umuaka guna. To wachari ya kusubisa katife tuja. Ma! Radio Buddu at 25. Ngabini musatu mwezo kwa munana uluna kuruo na. Tugena kuruma la chansiga kufu kumacha paka kaungezi. Ngatunyu miemboze kwata kumia kabimu etane ja Radio Buddu. Omuri vyo jukira. Vyo manyi. Ebya kunyumina nganebila lantoko. Butele fukumpoza Radio Buddu. Okuangule vila bebya nja ulo. Omuri seti enkavu t-shirts. Reflected jackets. Nebila bebila la tomoni. Ula ukuchari ya kaba kadabe nja ulo mchansiga. Ngatuma uwe bitwe mkosibwa mbremo wabuli jo. Oko sakemi zanya jenja ulo. Omuri okwepena. Okubuko mgu wa amatatu. Emisinde jabanene naba tono. Wamuno kugege nyaba presenter. Ulu ataka unga zituwale kile mchisawe mundiba. Ngaba presenter ba Radio Buddu. Ngaba tunkana ba ulinza babu wabe chansiga.
12: Radio Buddu ya guina DJ Danio. Inagwa DJ Melopro. Melopro asivye. Abuza DJ Danio mpira gudawa.
13: Kwa Danio. Shauma shihata. Kuzo nyebuza saidi chiza.
12: Chansiga mpire gubye. Obama Junior chansiga. Gwade kaiwa Cosma. Cosma. Nagweleza Jacenti Jase. Kalingo makuye mulunji. Nagwa bae mdashi rubare mdashi. Agweleza msa Alex Chitunga. Ona atagala Sonko Judy agumubieka. Kuye mulunji nyone. Kusanga mzaika madi. Mzaika madi. Mzaika madi. Gwaa.
10: Kali na bantu we chesiga majiri katika mukalokoso dimo marembo chitunga budi logeze mukanala lwe mode kalingo machacho kolo kiseleketi de bituda bidanye wo fena kusande ngabimu satu kwa munana tusaleke chesiga mtauni anti radio budu esaze ko radio budu at 25 tulumbia msawe yokubidi ya programu chakaze anti twaidako stress esawe yokubidi ya programu chakaze wano radio budu.

0: Bannange nyongero bakulisewo wali ku Sports Arena ya Kitovu. Bannange nga tunyumidwe dibo kamala nga chisuse diba nga linyumyo kamala mpulida nga mubane ncha gudemu bannange. Nayo mpira gu mpira gunyumide wagulwa bannange era mwabatalabe game eyo kati onanyumya achi. Onanyo ya chiru yari kuchokele chibade wa guru wao subude kubedi kambio gole sibade bili kubwerele nenja galabate geza konti chibayi techigiri echigiri chisodo kupeda nga chisese okamala so Bane usajabu hili kambi wabato liru edo. Tobu sawa friend hili mkubuli hili de wano. Mbola mulimu kawa zanya watu kane bebu za abu za. Aba zanya watu kane bebu za abu za. Naga antu wani tutuza nyani mwili kambi wana. Aga waneda sewa. Nafunyemu kumaso injari. Nafunyemu kumaso injari. Wanga gwenzo kulira 2-0 2-0 nti 2-0 na echi badu echi badu echi badu wa globo bannange ku Sports Arena echi tu nyumidwe ndiveyo bannange Rashte mtu ya manenu mfuneo ka friendi la kala nebuwe beda unaku luancha fende tupele kunyumiru andiba ya fende tufude ya nana agoba nefendiba netu nyumira
1: halo
0: tu agala chimu ndiba kunyoka ndiba kunyoka
1: wala kalo
0: wakatika na kwa wala kalo buluwe mpunduke iba demo kisaa wawo ibigebi ila ibi ibigebi isinga nye wanuna wali nengo wabagu demo encha
1: Wala kalo
0: Anang

Sunday budu eneo game ya masasa edanga bwe muzi ateka tigo ogwo ku Sunday mwino okubera nga muri banje of course mugire sazali ya budu. Leo chwe ino kumanya nti abagiza badde batalabanga ke ilikambi atelero banji ilikambi kuulisa wona abo wagizi wotamanyi muwendo kwanga mulimu bulijjo nga babuulira buulizi bulijjo nga babuulira buulire kakati lero babulabye ko bakyukidde bufunidde wabo wagizi